makabila 120 yaliyoorodheshwa na Ethnologue pamoja na tovuti nyingine archived 22 Agosti mwaka 2006 at the Womack Machine. Sasa hivi, siyo yote yapo makabila haya.